0: songonom bada.
1: Sada dua tolu, batak do diau, salele ngau mangolu, bataki do boanoku.
0: Main musik nih. Sada, dua,